mikil aku kutus benapa siratin kanta ebe catan tata ngapi le soroan tos malam sa.